0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabuahu yote.
1: Ukika vovó está cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se mruye mparaka ni mungu.
5: Ele para que mosa ora teliwa, ni ikeri lo so tena dorara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njiwi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
7: Pipi. Mwakala opiye no katibakani.
8: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
4: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrere loo so kisivela wiha na yoja saka so siva siva. Mira relo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachira olia iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
9: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: dia.
1: Bom dia.
0: Sama ta korami.
1: Isinna ko sinzo aki ma ta ko ni kwata no Quran.
0: Wani wo.
1: Wan no salama o.
0: Evasi sar show iba.
1: Ba gere ma makhala ni ba gnu ha makhala ka ba.
0: Anu ha makhala no ha meri.
1: Meri para makhala o.
0: Ah. Basi o hana le sikina ku.
1: Ha?
0: Yalan ya you have ale ana la sikina.
1: Ah.
0: Ah. Yaas kore la wo.
1: Nele ko su kurra di wo.

0: Atol Marica Vaha Copa Marica de Kunabi, Blacky Bulls, almost Marica Blacky Bulls, or the Patropen Kuna Ferroviar, Capra Protia Casio, Omega Sopas Marica, Victor to my body, over my body, Marica Ferroviario, a Wampula, a Melago Hall, a Potomac Marica Tico Trujaway, I can Marica Hola Ferroviario Ampula, with my Maricota, my body, a Potomarica Ferroviario Ampula, I can learn Muru, Marica Bebe, Omega Campera, with Romeo Matamarica, Nukuna Ferroviario, a Wampula, follow me. Madrikola mabot mone lwanu mkhato kwera na madrika mosa ohini lipi haho
1: mabot ohana ohanam malamale luwao ele nirwa karakteristika tsawe ornai mekao ele kwalukeri joka trohana litango lwani tswele wira kipa yawa ko fro yo sportivo yo nakala a kala ke kapitao
0: to ko fo le madrikola mabot madrika lwao arolo sowa koni lipi hasha khala koni bahere shavanche
1: ani lipi ya tale nirwa kam studio ama joka trolan tikaka nimuru masima joka tora wapi awata vincheni orika rika wapote ya pola awata vincheni nisempiru nira barili laka ele kande ala ferviari o wampula
0: rai valume pale se tabalo hale golu ya ro khale golu pale wa ya ro khale golu ya fora du jogo
1: o patiran tulani mano tola ora olo kale jali tu numero 7 a ruduli wa difesa wa kipa ya pepe na pepe ni ala kam arira ai markari ya ro kole golu yo rer la ki ya ro ka tuira simro pa ki wali nya wira olo jali tu ro khala fora du jogo
0: Romain Casa per Madrid come Macron Mutrava, capitano Cadre, ABB, basta Madrid con Decamano, non c'è Madrid come 4, certo, ma che ne c'è? Oh, fra certo, Marica con ABB, ABB Cadre, quello con Madrid come Macron Mutrava, Turas, oh, voglia Turas, troppa se Madrid a Sumbana, oh, fra Sumbana, oh, fra Sumbana, oh, fra Sumbana, Marica Ferroviario, oh, Musecula, Ravegge, che la. Fanno la va, nonna è spettacolo, Ferroviario a Wampula.
1: Aga kwa ile ferviaru wampula ompakao eni halila pao markar gol ni ala ni halila ala kanle ma ban start akanle ma meti wala ma to offensive ahana wa hana ka wata vinchen wira tipanu ro markar gol kala ka wira olo wan numero 23 yo ka tro ferviaru o wampula kana pany e ka kai kana pany paola ma sa panyal pon pon ro kala polo rer ma swaila noni wa chuma le leno ni mo nan pira orera wata vinchen wo vir kana pira munchen on tiko stati vinchen gutijunyu
0: Romania come da Madrid can you kuna be pena la Madrid kaola somu kumi homa kwani ni Madrid try rafiki ikile machine tano sa mosambola maka pena kula huno la kana 25 do junho we ka Madrid kaola so tane kuna bebe Madrid kaola so drume vincer maftar ma se Madrid haka kana un kanto gora ba farma ka kwa ha frawa mpololola Madrid kaola renti alala onru ha onru onru lanno wa kala olohero olohera konkotiwa wa kana machine ta mosambola ho
1: namira ferviaru na romu isham oyu chinta mun sampola e kale triolima o kana ka wira kipa paron chinta mun sampolo o hana pakera preparation ya pre epoka o we ho we ha ele nirwa palano paron chinta mun sampola num poti o kuelela eria niri ya campeonato pakera tulani manu tola ura ferviaru o mpula mwezana o mwa kamira ro ikala gasana mtano vatani moni uti po cho vira mwa kamira ro mtano tani moni ferviaru o la kala namira tola ferviaru hirere waita majuka trawata vincen ale hawana resultado então tano podo ir ganhar campeonato mas una roca na lugar yore la wada vincen a kana ura kan ro parar ma
0: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai wale bakani sumbana abari we bali ni tura shale kan fara mpulo bala ko ma tshavi ni ma bebe falume fara mpulo lo le long ka to khwera o hivin kari ho
1: tina ne maloi ma kai we then kari paiso ma tambe no malo zwala ura ferviaru at kakani kipa ya pepe on kala kan pirawata vincene o kala ka ura tile ni malo zwala ura o wati kakani kipa yo rerela ni wonti ka worra wata vincene ni kipa ya pepe kipe hini te e hinon ko mati mapalizani e ninti ka pola o rerela wata vincene o ni ngwa onwani ya pola o birikana para ma kipa tikina ko entao na atika ni kipa o ferviaru kipa yo ata ni story ya wata vincene on kala pirawata vincene ni kala ka ura polo la kanata na ni apepe kanti kane pitu ni apepe kanti kane fata wata vincene Only to a matical in town on Calamdra water vincene match, Tambe, Yorla water vincene paca minuti and in the nonam, Moton Salua started in single di Juni, Wobirikana Nipola Sinjan in Nora Valley, Pancata Mutu and Pancata Tansua, Ayatia Nata Mawata vincene town, Eot Yorla water vincenecha, on Calamun Sampol, Ole, Akala Nawaki, Anata Mawata Ziza.
0: Sesa romaneka na Madrid kana kuna be pera re campo mna mafalta mukuta mta Madrid ka de kadri ABB ovira kadri ovira kadri Madrid ka pleke bolis na Madrid ka baha mashumwe na pondo tompanya Madrid kana kuna ferroviaro wa mpula mushira wera o hana mali we liver matar ma ferroviaro bona na Madrid kola fara mpula pera romu nya wala na mushini na leso ndika na leso mona lo panaiwe orovo ne mutekwawe
1: o kama nya Kutekwa kana kaura polar na tika tiro lo kana kapitan wa ikipa ya bebe. Olo kana naziri yokatora frviaru wampuna amano tuli no wako kwenye nta wya kala zito enkala falta wana vinjano kala kaura ile nirwa. Poti onwani la lesa onwa paranta timotare pitulo la Nelson wasa wanasi area we mwemele baba ehane mani wa kalibere parampalizani ma frviaru wampuna.
0: Isa tono mani waka libre matavini wanukurla frviaru madrika bebe. Madrika bebe romelaka libre matavini ma frviaru ya wampuna kemishintano sa mosambola. Magari pe matra madrika bebe omonya na lese livre wi wi wi wi wi ni muru ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: ወገካይ ናውሪና ንሲፖ ናታታ ክርማሊያ ለቶንስነና ያን ሂዮ እሱማና ኤለኪና ኩይለ ኤቪንሬ አሂሚያካዊ ኤቬጅቬጅ ተቬጅቬጅ ለባተቱ ባትኪኒ ሃይ ቬጅቬጅ ያውራ ካኩማሚያ ነው ተኝ ሙንቱኖ ፓቸሪያ ወላ ጊታሩዋ ጋተኝ ሙንቱ ታሩዋ ተምጓ ምቂና
1: መሰሜ ማፓላ ሰለሽተ ነገንኮ ፓለ ለቬሽ ቬሽ ውላ ኤቬሽ ዮሂያ
0: ዮሂያ
1: አይ መስቬሽ ዮሂያ መስካላዊ ኦ ኤቬሽ ቬሽ ውሎ ሂያ ሆ ንሂየ ቆተ ንሂየ ንልከነ ሰኮ ሂ ተለከ ቬሽ ቬሽ ሙሃና ሙተራተር ቬሽ ቬሽ ውሎ ሂያ ኒ ከለከለ ዲሂያ
0: ወገ ካይ ማስ ሙስቶዲዮ ሞ ኒ ሃት ሄሸከ ሶ ሂሚያ አኪና ቋርነነ ቶዮ ሂሚያ ባካኒ ሮኒ ውሪያኔ ምፋኔ ለሞሳ አይብራሂም ያመረነ ሙስቱዲዮ ማሂና ቶሯ አቪንዲያ ያመዋኒ ya mulavuliha amavano escola secundaria yo matala boigoto natapela humera la amavano nitona kanleya ogumheria mera balaka niwena miteko ya sapepe ya jota ni rahu ni baraka nto fuego ya mulavuliha amavano yala na shikola bari wa mahene wala nonaka anjene ana shikola ni wana thoni mapuru soriaya ani wana tunashima mawani mahowi kava hiwa musuruku wi ya tume brochura ya tume heni yotheri akawiki rotu maeyo arokotu mamaka aliye arokushikole uya hone haya musala yala vulaka masi ndoni weshe ora tene vane lweneo la karibu
2: veke kai this is an bajaria ho niva nimwapara musa ontuna onilele hela variari welele tokinga hola bulelelo ekhalle inamona wa okapelela ni omala maliha sopa ha sowawa kai hali
3: salama kai hali
2: bakani bakani nileleli hensina ni mototre munkalanyu
3: ah sina kamikineli wa Antonio Pedro nikinkala mototre yo lavava o shkola sekondaria yo mwatala
2: nto enamuna sheni nikanlia ho oma la maliha sopa haiya ni sowawa
3: o oswela wira ipia soma la maliha ni sopa ha sowawa ya nsimi amwa bano mahikwanyala ina hono na banjene masivanjene shavavo yo swela shavanjene ri makha anita na melta vitamina paromala maliha kwa nohe twila ruye bakhalle bano shuda banjene ni khane roha kalala babo bento paromala maliha hiyo khane romala maliha thatan romala maliha hiyo ni romala maliha ni ri asomi ana shkola shkola yela ni mutotene yola opo mayo ampula ni ninira katho wi itya twa ajava mohava ili ono hanonea mwili ni mawe ni murufu ni mawe ono kala o kukumasa konkala mutu mutwene pahin oya maka oya esuruma opaha yele eni enavi tuvakani vakani poto kala peremeri yalo ni suelo ni kabanka onni kala o dijviari mwete lwahu mulaponi mu onni ni kali okala atu ninakala atu over huwa akaluwa luwa kwa lukweri anoni wa wakula mpandra tu ahirina mupuelo nto amwavano ni sukere ni someni suele tu
2: nga hali soileliwa
4: salama kai kihali
2: ello ni nitapela ni hikuna heni
4: ello ni nitapela ni hiku na mashove
2: nto hinyo kala amwavano ni kale owe talaka sahiwira na etuhe omwavano ahu ni muretele ni wawini kwe here munu welu ahu
4: Paraweti hera sana ni hana ni hiyakai tuse sopa ha so uria ni tu ikina kupurika tuse itu iyo sini na tara pajari mota o vara mite kosahu porque mutu apa ha kon ni relo na paranyarea ona hiya itu vara ona vara itu ikina ku
2: vari ari wo mana ni ha ho omala mali ha maheno la mera bakando wira kasai
4: Amirabo akalewi ohia weta natuya leo alesha amfumari ohia uiwelela pitu alavula sha paraya ya mwa parao lavula kawira na fumariki mutulo khoteke niyo mwako nsajariki mwa parawe wire twila mbara nyukae tuyorera
2: to molu mwanyo kisera
4: mi molu mwako kisera kintelo himawira majovo tene lapo yotene ni hana ni hiyakae le na varahu komu ni hiwa wira nosuela wira maka isuruma eni nuruhela mamugota kutoni hana ni tarihela kaituso tene se sore rasa himwa paro hiku she comportamento kina kuyona nara
2: ngaha ya ihali suwili liwa
5: wakani kaya hali
2: ni nilele hensina ninyo ni mutoshe mkhalanyi
5: ni wakinita ni Fatima Felix Russell mutete kinkhalaka mutete o shkolo mwatala
2: munsuelanyu ehe ni variari wa sopa ha So awani ouria so hapala
5: Kinswala kami wano maka, esuruma, ni evinyu, kapanka, seyo sina hiatu opara jarea.
2: Nika haya seya sini rani ya shkola anyu wano?
5: Haa, sini rani ya agina akusa.
2: Mto variari wa irani ya kaseyo, eshkola enkala wisho kiha na munasenu ni ura kaloma la maliha yomo. Kala motoko uiwa elavulasi waka variari wa suntu wani wa shkola wano?
5: Haa, hino otoko lelu wa ira. Numpoti ovara kaitusa neseyo ni hieke so paha ni hieke azirao nimu arazi haatua kina kwale ahiton kopaka.
2: Nyu wakala mwava na motoko olawi hawala motoko wakala ni mutru mwakanya mutru olawinha.
5: Na tami wa nilelo nkitonko mwakanya nkitonko olawinha.
2: Mukutakuto sheni munawe hanyo atru mutate ni mwale alawinha.
5: Ani fumari ane selani uria anatu pamuru.
2: Kahai hali, nisina ninyo mutatu mkala anyu?
6: Miki nito ni ya Leonora Bezabezu na Zakarish.
2: Mkahai ya Monsuela ni variari wa opaha soa wa ni ouri ya soa hapana?
6: Miki hawe hatu siso.
2: Mkahai ya mutatu ni mkala ka ouira, saivala wa shkola wanyu va anira kahai na mwana na nira soa.
6: Miki hawe hatu amfumari maka hon? Ya fumari vale maka, anapa kapinu, anira wira giru paraizu. Haya, ichusi nchene.
2: Mbara sae.
6: Aye.
2: Mto kala nyungo mwava no, munale li hedo sheni. Wira kale kwa wira sae.
6: Echuki nale laka, wira charue, opaha maka, ouria.
2: Aye, nkaha ihali suwile liwa man.
7: Niko ihe lili ya salama salama.
2: Aye, nsina ninyo mutoto mkala anyu.
7: Sina kinia no Alberta Sivetu. Miki nkala watamela of Africa Cerveja. Rima watamela babale. Nkala babale.
2: Ngahaya variari wa mutatu ni mwanyu munone la sai variari wa mahayo lola ningala hula bulava
7: none laka ataya ya pavale maka ankala wa motarea comportamento ankala wa motarea tampe pensamento sa tampe ankala tipo un demonio bandido ha ankala tipo o compligara memu o har hospitala maya wa ruana wa ama na shimaya okala murua Ikamiso orulo kala mushki nani mikino nilaga.
2: Ntonda kala nyuo sito kwa mwava noho. Nikuno kala we ashi mwava na nchene mahiku eni alaga wakula ele nrua animwe hereri ya ho. Nyuo kala mwava no moto kwa heri ya ngaha nikuno we koneo noni waka atuna kali haki anapa nyaki liye.
7: Hada miku hote tuyo mingineri.
2: Mweri hani heni muhine hereri anyo.
7: Nkiri ya hereri ya tuyo. Kurugi kirima viseru wani wira niku mnaerira nyu munupu mabate wakawani wengi mpela kimpoti kela sumaka wakani wakani sisa para melu kifanyike epa waka yokura melu na shanaka
2: Nto hinyo sinto kwa miravu nikanle ovara ka ahene para wale la kui wale mbara mitoko sene sili
7: Nikanlo wa konsiliari para ahie itia ambara haya posola wira EVCU ya visiari ya kenle murutuni waya Ntao na veke la ntao ajutapra atwala na keli ya salama atuia hiye ataruwe kaya ya salama salama kusule visi uparuhia komplikatu mashepa ni hane ni hiyaka isina ya parovara
2: Tabe hiyo mapara notepa ushukurlani
7: Mwiko ushukurela